0: Bade Sangaranga
1: Namu
0: Nimbi Fabari Minye Bakari Jangodo
1: Namu
0: Cheuche Udo Sehu
1: Namu
0: Wasro Jilingara Sabade Tumbe
1: Oji Edre
0: Nyetiki Badande
1: Namu
0: Jilingordi Jabate
1: Aha
0: Anima Kwe Kone Nindo Nasehu Sikora Anibalanzando
1: Namu
0: Sugo sara de tumida alamsao alamsako je farizugo
1: namu
0: Sugo sara mbe tumije ka ba fo sara kile
1: tien
0: no e blisi ni ro sara blisi tie munye
1: namu
0: atumbe ma onye na ko jina do walma woglo
1: e
0: blisi tie bula hadama de seni vlade nga kera bala o fenye
1: kera
0: kadaka ala ya ke fema yele mai
1: namu
0: Kabolo flaje ko da nongrula
1: ha
0: ka sem flaje ko da kumere kurula ninga laba ka nyeda je a
1: ati
0: akumulo kunye selege sabai ina fo gwakulu duya ni farnya fe ani sibu manya sigila
1: namu
0: we jamba sirala awulla ka tisigi masina
1: kara
0: ngata to kangari kelenda
1: ha
0: akuna le blisie ame dungodo ale niro so kera ma fe
1: namu
0: odo dabe se buye nga sunatu ye atato fotu mina se u ka tumo ke o ke tugula te
1: namu
0: blisie niro sara de tumida funo tuna ulu fe wal ma wara fe
1: namu
0: oho sa nyon dem ba de na ubike ne nyon dem so wara de na o kaloe
1: kaloe tgara